0: Radio. Il est 21h.
1: Poronto tenro kweji me anse nou jero tolede. Bip Radio. Edo to emine sinkouton.
2: Nou yuwe lò nan do to emine zande dinye vogmon diwe.
3: Tangbasa. Watu nou da kou. Loja teji pou nou baso panwe nou sou. Si big bele bi, yon pa jo funde men. Lo bip radio di.
2: Si big bele, bi kwe bo bip radio mitan di. E wè minoman tangba sa sin. Le ne yon bonan do yon doudou todi. Ganko honbo. Omiko ajinja yon do fi. Ekbe, si big be azan kon nou kwa tango. Nou kwa son kwe ya fo o. Kwa ton nou kondo po go ton. Nou yi wa tangwa sa e non yi ton. Po mi non yi ron le men teme teme. E yi dada sin koji jele. Dada sin mlan mlan teme teme le. Nou e dada de yi wa. Bo yi koton man do bubu we ha. Ba yi ron vivo viti kli kwa ba. Non do yi kone on si we. Te yi kare kana ton de men. Te kare kana ren di men. Walo te vie beton le kana zan. Bo kana si ou di men mou le. Si nou yi wade ye bo minon ne kon. Hok bonou sa yi yo di yo mi ko yi nou mi a yi somon. Cho mi kan ale vona yi ne yon jido ekbe san zangbe. Oh, e yon doto, boton. Bo si ko, ren o ena ti men. Bo vivo viti kli kwa bana yi tanton se to. Kodo homitan, sa fi. Oh, te akwan li si kon kame do kwa jen mina non. Bo kana yi, o de so ji, si a yi yo ji. Mikudo li ewe nou nsia.
4: Minde su mikudo li ewe nou ta adotin.
2: Mikudo ali bogo si hobo nou si kame don.
4: Eh, mwwe.
2: Mwra iso si wudo mi gesi di ya, miko yi me bo to vie nan do to mi le, eko yi ton ton to.
4: E chiri da mwwe.
2: Ekbe din bo nou, mi wakho sa fi yo me gigi, no kambi yo do. Ani wukasan bo tan, tan, tan, tan bo, ekon do tan do e bo bip radio kadi da gan hodo kuna. Te mi de eka monde u klen we.
4: E na che nou e da adoti. Nou e do tan o. Yo voro tan nou de jo bo wai be wado pinkin we do ekpe yo le bo akatun nou de wai yo anan ton de anan non ni no me de ando do kpe yo mi gon tan meton manton amanton totu esintan amanton notu esintan amanton wendo tu e fi de agosin esintan Asin do fwegoa. Ton vide man ton tanton an. Asin do fwegoa.
2: On vide tou entero media. Da yin beso. O nana lide nou nou. Kwe ton bi. Tio nana lide nou nou toton an. E do an ton tanton.
4: A do an ton tanton e tanton. E memo anan bou. Filosof. Sokrado. Konen toa, toa mem. Ton vide. Nen gan ton nye de goun. Manton kode damian a wian demen kosian sin demen ye demen sian kan li de meye un kosian nsin do beton
2: asi un do beton
4: nsin do beton ewe zombo ndo kwa nou do nye po do po e do hoje bon wade nou ye leko yi kudo Fide bibeche gosinyon. Do nan aligono kon poezi sepo gran mama mama mama che. Bo, posin hon edo nan chime kakaje egbi.
2: Wama ton wide ya yon sewe do da yon na.
4: Yon sewe do da yon na.
2: O egbi yon minon menjile o de soji shin akwa kwe minan kendo. Abi?
4: De soji e yin a hosu. Wenon, bonon, hokbonon, ajachi, demele yoro Porto Novo do egbe
2: egbe sasawi
4: nu
2: minawaji o Razak Musa na pula mi heya pa kwe nu konu konton e inu iwa eloton yi
5: Bip Radio
6: akon mi ton le kho
2: akon mi ton le kho o desuji menam kawe fite kagosi te uto vile kado aton iko eneon dodo nu ton do egbe sasambe Mela ho, oh, ok, yambode, hipe vi, kando nou, gabe.
4: E nan tiye nou e da do ti. E te yizin tun, do so di di. De mi yodo dada so di yo. Bo yin hwe non, bo non, kog bon. E yin a khosu, a foton nou kon lo koto, do kog bon, bo do non, finzin po, kog bon ton di. Bon yande we bo ye do yon depe tam belom yo vo yo lodo bo eno le kli bo no itoji bo nou de no wata won do kli li le me yon eno sa ki ki we eno sa ewe zon bo mi mlan mi ton me yon do e sa ki jahan nou e sa ki ton eno jahan nou Jono ton lè, ronton ton lè. Bè ka di lo kwenta. Bò toton, de yin tada, koufon, e li kodo non ton po, de yon yodo, al nan sora, ye non kwenta. Do de yon kosin, mlan wi, bò to eton anon kwenta, mi yo do koufon sin tan do fi.
2: Yonji.
4: E non kwenta, fi de ye di. Ye mi antonde. Ye di e nyonon fon a samba fofoton ye di so di yo oku e non yule do aton do nou a do vidi e bo ye man do teno e a bo a wa yi son un ton a jide an di an do oku na bo a do ku oni bo a so e lo e mini bon
2: fi in koton do do o do yin
4: oku de yo
2: oku de yi ne
4: bo e nyon lo po de non e mi yon ye non yule ye do deli donc Eye o, aso de no wa oklesi ye, bono itoji, bono blonu ne. Bo eka wa, no wenta o, ma wazi. Donu, ma wanso we a o, azin, dukan, do ye no so kan le. Bo de wa dukan kon, e yi nou chi wu de, nou chi wu te ka we.
2: Mm.
4: Do tito me, A holu duta, hogbon tome yo, vi me ho, vi de bode wo, vi de kakaka mwe non do a holu soubon do kwe yon. Bo, e je, vi e nengo, te agman linton di, be non yolo, a holu sou teme se sin koukan me we, a holu sou rodonan gosin kwe yon. Bo me kai me ho do kwe yok be bo zin do a hosu nou e jule yo e do vi ya yo nou yedo togo nou a chua
2: e yo vi fo yoni ya
4: vi fo yoni ya bo e ka yolo yaode do kwe yok be a mando yaode le non do kwe de lek be bo nou zan walo de bo do ni se fiton lele doe mi yao e chenko e nan
2: Chamisi, de so joni.
4: Eh, bo e sef yo, do e te jona wana, e jan zon nou vie minton. Bo e ikon, fofoton, lesin hwekbe. Fi de ikon, hufon hwe de yo ne. Bo do, ye ni sef vile le do e mi. Bo e se oku de, bo oku waw. De jen ikon, ataviton, e de sou, e ikle me. Bo bo rende le bo ze lo ye isi nou bo ze na ta viton bo akambi a ta viton do ete uto ya karo bi ba mi ba ta viton do ni do ha a yon dek pe bo vo lo ye yi dizon li nou konton bo ankon wa mankon li le mankon be do weyo a yon andukan de ganho che ye ji bon ne bo e kawa yin fi paten ya
2: E wa yoro ye jindo yon lon
4: Atavi
2: Atavi to yon lon Wiwa be kwi bi yo e ka ozun bo mo do e gon yi me gba lo vo o
4: mo e
2: bo ayi gon ton ton yo e do well yinu kan wa gudo o ma pon bo do well
4: gan jerry a he an du kan
2: bo okuone
4: okuone
2: mhm
4: bo tito wa ya bo e ye we blonun bi togonu acho aton ne mi e we blonun bi bo oku o ewawa yi afopa ada afopa bo adu a hosu bo de du a hosu o nko de wa je taton you know you know soji lo gungbe me on so o tu e mo tu ji we ye se jije yin de
2: e tu o me no huwa e ne kan se tu me so so chinjon tu ji we
4: do amoro jo me si teme le o ye dewe wa do a hoso do e do ma wo won do mi deji mo do ho fon hwe obo kan je mi no do mi je fi ri o tare klonu mi bo e wa ni e be de nu lile kekega e wa yeji bo hwian hwian de do to o mi bo ye se tu ye blo nu bi bo atavi ton ka tun do jile do nu mo ko ton anjo e o blado he bodo when we dan zewe do gandi no lele sinjo am ho do ho ene de do fine on nko vo blo do bo tu sin bi o me a dan ho bo na e no e do ogudo bo no bo ye de tout temps ti rien rien jo ba e tatu do do o me ke ka to o bi o me bo de rien rien bi a no te e do ko so ji ewe anano fide nko deme edafo kwa de owa yin soji yo ni
2: ti e soji ho ando ye e da so do kaka bo e ma pa ya ho anano soji
4: soji bona do do a hosu do ajache ho gbonu sintome be ka no fizin po ton ji yo fe a foton no kon lopo e
2: ewe do no sinpoji na
4: do ewa ganji do 1848 wa ko sin ganje do 1864
2: de sojione
4: sojione oku de wa yin de sojione me akara flin
2: ganje
4: toton esa pe tota won esclavagiste houfon
2: houfon
4: kuna fodeji fiodesu non amodo abolition esclavage ton
2: e wa sudo
4: 1848 we fito cherche do ba ejo when and where do can you jerry chore ever block when you are in here kakaba and glele you are bombarded how good you told me now do me do no me de wow
2: they were no do
4: they were no do they do town no ho ho de jolly by what pin on
2: the so gc when one oh no way de oh who fun why you era back and they don't pepe no way you know make it you know they talk about togo me don't leo is a medo to go to bo many let you know it been a year boy of you me don't lay now we were about who we were so that's you know you were when and no one in who we are no way but now go mad or I don't mean it
4: and we are no one which of we don't learn no as the église
2: si segundé de
4: catholique ao
2: no de mi a que si segundé
4: e o e protestant le no e ye jele bo fun wan no e joro gbe o mi o e gege bo nka o dodo fi lo po do mi dele o ne mi nan blogun bo tandagbe o
2: e ga pi
4: mi nan pin bo mi nan jo tandagbe do bo nu mo ko le o so dan jo bon nous qu'on y inande bon on y inande bon nous est au grand miton
2: teme teme le oye na lile yo
4: en to grand miton patrice ralon des exercices bodo yilo en coton bodo we mana melewe ye ni leko wa pe yo ama wa do donu to ya bo anu sin fi ya go sin ton anambou